0: sa Bulgana, Matarana, Ausabi, Gan, Topal, Bisadi, Bibidan, Malkatata, Pisto na sa mga ito, Pilotas na.
1: Ito, ang mga ibang sigilang ito na pareni.
0: Sino sa nai,